Akashvani Imphal, Hitangkul program na. Aring azin wei pung panga minute hangmati gatai nang shida. Medium wave meter shak tum hangmati poina ka throk. Kilohertz shaji shet hangchi shet takhani. Kala FM ne megahertz shaka pak tum point pangali. Ache so thangwi ranyai ho phokli. Itub na ache wei pao kala awai wila pung throk minute thara gatai na tangda ngangrom sa. Ache wei pao mang narang laka. AS puiba kalang sa naunagasa awo ayila ngangrom sa chuhomili.

0: ang hang oiling ni nung mai na iruba karak pada abok na ay ginapada tepik ay nasu pamjana sinjaki nay bu pamjay haitu na nay sabi kaurang badagi ay bu tampak lay hay na kaupik
1: gabi ray sat palay palgi inkola to nung po nga na gitabak sang nabaho na bada mingon da yon toki Maduda, nang na nungay tabado, uraga. Ay na nangonda, kabiray na tan na saat pa laypal yaw ba yung kolama, soy da na laybigan ni Haiki. Matamgi kong sa tili pa layte. Punsigi sakpam su le pa layta na hong lagli. Adubo, mama, ay na nangunda ay kibaduti nga pangamdre to.
0: Mapa, ay di, nang ipunsigi mamini, nang nanok padanok sa ba, nang nakap padakap sa ba, punsigi lan pam kayagi, sa ina ako ding, narumtap to na kang libine.
1: Ibunga, Sisi, matang itonggal si di hekta kambiro. Yare. Sisi, kumasilao.
0: Tonggal may adalipi ba si di? Imaw korongan binatra.
1: Kana? Akada, mani.
0: Ibu mo, Sisi, nanggi barado si dali.
1: Lala, siyang silao.
0: Korongan bi, imaw bukaday sa tuino.
2: Ima hoy kadai sa luge.
1: Laone changa si laone yumda.
2: Kangine, si magi matam ngay riba. Miri hindi gi manato irong gani ye.
0: Ima utombi.
2: Luna sa na tog zabagi wani ne. Nate ay koy nu pasi di na chala tabro. Kari gino ima hoy na michang mikhay na riba ni kai na tog zasari dubo.
0: Ima utombi.
1: Ima utombi.
0: Kari gino michang mikhay na ika dori bano. Makoy ani mag isani ne
1: isang akta ni ne
2: jin tibi ganu da sa hido ya amna le hin khabani hiram da yong ra phau achum banga ge khandi dri ne
0: imo ge ma
2: kana gi ma pan da gi no ima hoi na nunga ai ne hing li si bo aduga noi na hozi glei ba yim si na kana gi no ho yam luk si ra gana ne ma gi ma nak ta lei bi ro ro ai na jang se nunga ai te hai ru ba da gi thabai khang ase amat ta pang bi da ma khai che lo ri ba na tro
0: Kurungan bi, natai do na uda ba kuire, la u hairak padu da, ngay hak sat lu bani. Mana sune, na koi bu solak bani.
1: Na koi bu sola ibe.
2: Kari, ay koi bu di, kay do bai son biri ba. Aha, ada tai, sil pirak na ba, lang thak li bani ne. Ho, mangon da pini ay sil galai jadre. Na koi thak pada, itjang sil pa ba, amat ta tungsin mangam dre.
1: Ay mama, ay, itjang silao. Ah, aisyang lama ke kau, aisyang lama ke?
2: Is, hanu basina tau risina, taning driba kai duni ne. Ho, taning driba di ne, yam nangang nahan gano. Yum si da lair ke hai riba di, ay koi gi wa ta ga da ba. Ay na thau da ba kuding, sat ga da ba. Ayo, ayo ima.
1: Kay dora.
2: Ayo.
1: Kay dora gi ne. Nak apa ini buka itu lagi apa?
2: Kok se, ngau mana luai?
1: Nasar nuai dia hari berdi, wah tahu nene layu ada bro. Nuai tapi wah kelkan gak nuai, bersih aja nang ntau riba.
2: Kan dah bayar riba, yum si ntau riba mayam se, nang nakang si nadi si bo kari gini nuai ba.
1: Tapi aduh buka itu lagi hari ini.
2: Nada terlepas dah hongo.
1: Oh, ima. Kau dong nara?
2: Ima.
1: Korongan bina mukau ngau tu nak kang ni si, ima so yang tu nak layak topeng kami.
0: Isah tu bah. Kang hau tu nak kang ngau ngau rak padu dah. Ima di kang hau tu lah.
2: Is.
1: Hau jek tu mukau ngau tu nak tu padu bo. Ima kang hau tu lah bah.
2: Oh, nuksi dri bane, nuksi dri bah.
0: Korongan bi.
2: Macca sirum narum padu gini menak tercat lu raga ne. Soai dah mang tu nak layak dri bah.
1: Hey, korongan bi. Mirim tu gini wa, imung si dah pusing lakana. Ima di kaido, bayi calu riba.
0: Isado, karam tau riba ke yang baca riba.
1: Yeah.

0: 바보 시대 시부 아우 나이고 나 또 흘리지 시부 내가이 시대 이름나 나 시행놈을 미지고 아이 나 뜰이야 너무나 거의 땅무펑이 오피셋크 신경 쓰면 마야 시가 이제 쏘리 내세 딴 그래다 딴 그래다 아 목하이로 숫자 이런 것도 있네 아버지 아이디 딴 만나 봐 거의 바보 시 가래 나 근황간 바가 이
1: 都得要得吧，兄弟们，他多一点小狼个嘛你。不是，不是你们，你们你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们， lam khop chin ba lau khop chin ba hai juna ne khana ba hobi ri si bo natte ta da gi du bu ai bu nu pa lai te hai juna uchit ta bi wa ro
2: e
1: e to bi ga nu ta da to bi ga nu adum na ga to ga nu ko e he ai gi chune isa nu pa a hum ni lai se na rang de gi isa ching du pa jin pa jin du na ai ne ai tham li ba ni ko ai
2: bi ma ontok pa da cha ni da ko swai lam khop chin ba sing sin na iram na la loi na phun jin khibe da gi drain ma tik chan amat ta lai tre adu ni isin chen bam lai ta ba du gi matang da sum panjara ba ne be ma matak da gi tar tin ngai da mang ba ga sing chaw re loi na thum me ai yeng du na mum lai ni ne yo pa to sumai pa yu ne sumai pa yu i pa na taw ri si yeng o ho ho taw khara ga lu na taw khara ga lu na taw thai ne i pa pu gi wa hi da lawri sing ja ka yum lon kai lon ba nu ngai ta ba hai na ri ni
1: ayo
2: je
1: hai no tum no chan ni taw tum no chan ni ne na te ne lambi ma thak ta i sing si ma chi bu ho ai na ro hai ba tu amuk te yeng biu ta da tu tu tu tu mayam gi se loi na phun jin na ri ba chi ni ho amuk te yeng biyo hau ji ki matam da bu ka dai da gi khong ba no
2: hey be ma i be ma su khong ngam gani adu ngai long ba nu mi ta ina ok to ma na ta da na na gi sumang sangoi le je di adu no lu hong ma ti lak pa gi hal la man bor gi ma ma na ba sing pham bam ta da koi gi si da khare sin ja ge hai bu da gi ai koi da sin ki
1: ha
2: adu bu haujik ti ibe magi sumang ma che adu de gi hendu ok tu na hai pa lai pal gamla nung la khara khara thare da na adu de gi amu tin na pensing amu khare da na madu pon mo sing do ibe ma na no mo no mo gi khaji khaji lai ba khotha da na adu cha bo le ram ba khong ban do haujik ti ka dai ri lai khare khang bro nang gi pensing manung da adu na no hek ta ba ga tu ure da na lambi sing ne ising jelip che ta da gi sumang do khu mo thak haujik haujik lady bani phibam ji
1: na te ne lambi ma thak te iching je ma chibu ai na ro hai ba
2: ha ya
1: tu mayam su ne loi na thum jin nari ba chini o ta da bu kari ma ta u bi dra bro
2: ai iram na la ma tik chan le ta pda gi iching chen thop ngam da na yum yum da iching chaw re ma si i bi ma na su na te hai ba na tro
1: ho na se di e na se di e ai na ga ne su na na se di ko
2: adi di ai na su na te nang na su na te lai na tara bra
1: hai ma na te ne ta de gi sumang du nung sa sa ri nge de di ising amat ta thum jila mo e ba thum jin ba ro ha
2: thum de thum de
1: nung ta ra ga thum jin ba gi wa ni ma du bu na sang gi i ra lo hai ba ne
2: na te na te na te na te
1: ho nung ta ra ba di ne ising yau ba hai ba se kau bi da ba phai ko ta da adu hoi ra ga na ising thum jin da na ba ta de gi sumang do kutan bi ga nu lum pham do wang na wang na o thong ga pio thong ga pio
2: hai mai mai mai mai mai ne ri ngi si sing mo rak si da ga ri ye si thong ja ni
3: hai
2: hai ngai kho ne hai ngai kho ne ngai kho ra ga ka ra tam na thong ne ai mai mai mai mai mai loi chu ngi ne i he i loi chu le ne pio le ga si loi de na hai na pa
3: ya re pa la ru no mo ka ma ga ka na na pa
1: ko ta da ising mayeng ta ga oina thok pi ro o nong ju tha si di imong da dum nong ai na le bi yu ising chot na ba ka ri ka na da ba Kanabe hek holder than a hundred tongues it up. I don't need to
2: get it. I arrange by your parching no pot or own, eh? Iram Nala ten toxis hiring. I see the yay homes you have a while when you go. Put her up, put her up.
3: I am going with a hundred ziba. A coy barbers in an air, cut up a barbers in a barbers in a. I didn't tan bana.
2: Hey, can you come up? No, huh? Can you come up? No. Iram nala siang muda kanaba hauri bersing dudi ne wakal kan bang amda bang akten ini hei kayu ni tau
3: tau ni
2: ada ke tau ni tau kong ni
1: hei azau ba yai ma hei atu ambo na kau bukan kayu ni ke na pada loy ni tulau eh na si di ne tak jadi wah amang angga betar eh ma bohau mamang na makut laba phang laba mana su eh long ga su karam ba sai ne
2: lem karam ba
1: hai hai so ba hai tholau lao ni noi
2: ba hai hai ai ai tau tau
3: ri
2: pa le ni tau ga hai
3: tau ri si ni
1: noi ne ngam bra khoi ne ngam ba ni ta ga na hai tholau lao ni noi ba
3: si ni ya roi dau ri da na baba ai chang ga ge ba horin tamo la ga muk tau ra ge ai chang ge ko
2: ba hai khoi hai na khoi Isha ni khak yao usi mi pang de miki thi ngak da hey se se se se ibe ma ibe mano wa se amarom de sok tho hal ka do re isham cham na hai re bda se se se se nangi na pa se iram na la ma adu sim ko adu sim adu de gi thang na ba cham je ma ju adum mathang mathang hanja ra kani adu arab di chen tho pa ngam na la ri ba ising se a maning pang sen tha ki de na la buk la mang de ma ra na cha cha gi ni ne Ya, mana sahut terus sukan ni dengan kajik? Ayah mana, nang mana, siem pada maya, mana tuh matung injarakan ni? Nang isu sumang tu thumang gani
1: dengan? Mama gay nom sahut si bunga sah, dekik makut om sahut.
2: Kau
1: itu bukan urusan. Ayah, kau sengsel lagi ke?
2: Kalau buat anjara, kau sulur ibu masih.